0: na mo profumu ayon sama adum ni adoy ayon sama ebradi ebradi mayem breyi enyokwada osu ahime mo no kaiye ma isu
1: bawa
0: yefa ni yekase ebradi wa yiyamba
1: kakuta
0: yedawasi